Ya me samo sun ke ke ka ke ke wola ma e ma sika ma qaya wola nta sa qai u ngumusi siya ke ke ka ke ke wola ma e ma sika ma qaya wola nta sa qai u ngumusi siya qaya khweki e

ngata so ti chwa Tita ngang hai gisi chwa wei chu u gang cha. Tama ka ngam chi titi ma kai wa tuya. Da kak ngang ngopati ya ya dami kama ma kong hai. Nama kiam chi kama. Ta wa dami kama. Ate mga kong hoko ike mkoko ma maso na ngang ngot ike mke wola. Toka kluta ta wa sonda ha. Tam pala pala ta gerka. Kausi ike mke awasi ta gama. Wa gong furki kama wa ya ta ngang.

0: Ach, ire tlamogo ha XK FM ke mbambara ha ho ketseteng yo ka ha di Marats Berego bori e shore matera. President Cyril Ramaphosa etse o kuye cha gwe ncikurishi o gqa kwe tsheshi nna ka ho e ni kha boge Pretoria ke tegwe am. Ncikwe she bantha ka nya ka ha 1950 ka 22G go tondag deshe ne gqa go di ni kha boge ka 22 na go kunwa hi go acam jika hurumende na tlere hi go ndu gqa go di a go ncimo tetoshi go thamtswa wana tsha kunwa tete no tsha ditu a go a go ekwere kom ncikurishi unya ka shi kuihe go thomka e gqa go di a no thomka e gwe mushobo di atam ncishika go nyama te kha mu itikhwano gqa go ntwe he no tia dawji dropa ka o kyaunse na hata no polisa na metropolisa na na tlao jao je kunka tlo na kharo na huita anja ngwara tatam utukuru kwen a cheche ite khango dropa ikao ina ngo kunwe ta kutu dao je jao ka kwa naka deishende kwen a kwa huita a hui ete o gudam jao he kwa huita tin irishika ngo nyamse na gudam Eskom ya baate ngo kraha a South Africa seeds an tau nisa ta kore kwa diamante mokoti North Kapu kwe kich erina hosam ata hinse na te ngo korota a e kapa minerals kwa na nyeha melun rande wa oroko kwa tebe kim. Nte si ka bise kwe iti tlao kwen e kapa resources kwa na nga ati sinu kimbeli si uk an tau sa ana hui hin homa o ka mokoti he akan fiertak ire o kimu iti kwa nu sa tsoe ya gwe angie Eskom kraha at area tenum. An kwa na nga ati sinu an tau hongji go tesena kwa tahinse na te no go mukoti sa ta magano go ma a jago ka gwe angi e tsheya kara a go dikong ka etebe no ma business se kwena manda he mukoti si we e go se go guya go him boronga February ke te ke ga go 5 mukoti kwe a go goma o ka qobo kwara e yo o hikim an thom dit aba a veska pwe ki nyama hata ka te bara di tu an an khom kara tsaba ta ma se etse na hota kim sniu a ke gwe ndundu ani jinja nqa o ani ngo samtya ani amukunda sitswama bere wa si goro ok an wa tlo kite tlo khwe a mathebula langutelani nqa te sinu a go ita u sitamagano a ta tsaba na iye go dam bara a tonda kinyam na 40 mm di a kamka ani jam veska mukunda ki kwa ho tenga o ji mosol bai nishna no plettenberg bai tam an tsu sa go khurusha na go kha te ko temperature an e si ku ngo de kwa kha no maximum temperature ji a ga ki nyam na 10 wa grade celsius wa khiri ta go na makwaland district ke north kapu si kamka ani ja ta go no go a ka oroti go doropa ji ta ko veska pushi u kamka ani jata mahano ata I karate ku thuruse na gwem porishi u khiri we borahem bayana bayana ji ya wana ti ango kam kara haji fifa gla kwe bora e te o gota se ku an tsu ni shaha a ya ba he hambere khatam South Africa si gla ko bora Spain u ka u isi karabadi ki bora e o ngwe te spani se a di tlae kwa ti Morocco e se no quarter final no Africa ko pisi ke a di a Morocco winner team Morocco tuwe yen ka go winner ti no nthama e kurishi o ngwe di tlare ko wo kre ko kopi Brazilia kwe e burwe a winner si ka se ko wo ha team ah e re borisi u khero ga a ha ga bana ga tsu bori e te keke go tsama ne ga ire tla ma go yom
1: kim ta wali tigdi ya walinki akhiri ga SK FM ta luma gyan kambugun gawa SK FM ayuita ngya tan kam ka kin mi yamin arverten moyon president Cyril Ramaphosa ka hi kalak kam ya tigdi gyan wa hana kin ko ngaw shi ki khaw yang a chong ke national ang ai dame kam hunnam uwa ka hi agdi gyaw ku ya ini khabau ka khuna ki pitoria kamsin aga ngawshi ka hintik di gya wan ndiwi ka aga chonung ka sing agya kamsin wan ninti 6 in 5 tak gani kunan ka he dhamin ayi tuwe desin di yin tik di gya tuku ngaw tu tuki tenge ini khabo kuna mugu giga tuhi gak ka vita gani kunan ka he gya uwa kanu ayi tini gan yin sing gege chuan pas vet aya gani kunan kau yang aya chonung ki ndiwi kan chik de gya wa dame ngi ga thonung kha khama khwen kang hesing agya khamsing wa nam u kang aga gani khunan talak kam kan chik de gya wa dame ai kam o yung yang hesing agia un a kamu kung ngaw chigang gigdang kang hesing gigia kamsong ka egi statu yang ay kunan plisa ngaw kyo metro plisa kitsig de yin ki giga kam ka kosan yusis ag de gida kaya kweda gia un a ngaw namu ukang gigdang kamsung aga ngaw si kang sinden gia sung wa ko hong yin de gin ungani kunogong to oga to de giga chu zalan kang chik twag de gi chuk kaya kwe gani kunogong gia un a ngaw ndiwi kang gi dang kang hi wala chik de gya oha tiniri ki kalak tom ka n eskom agia okuyang halaman ngang kang ta ki gya kam kam go somo sit afrika yang aya gani kuna ki yamandi aya kuna ki nor kapu adiwi gi gin thwa kam kam ko un ang ngawa dang kang ngau si kang he chik de gya waskil tin agang ngau kakka kang he to gi ki thawga ei kang gi gin ngui kama ikapa ai main aya gani kuna ge mali chung ka ngia wa niha milun randing aya mali chung sai sian ikapa resource aya gani kuna kang hi akhwi tamni ge ge ku ya gani kuna kan ta ge kimril yang aya chung ka he ting aga ngau walang aya ah en fiar tak chung gani kunan ka he ku aga khulichik de ge ngui kang kham ko main yang aya kunan he gi chik de ge chuge tama gani kuna kwa kamsung aga chung ki viko makang aga gani kuna sing ateni gya sing wa tumina ka hong ying de gen ong gani kuna kwa ng ta ki mugu gi ga ng ya wa main ya ng aya kunan ka ng he ti kan chik de gen ho kun sang ngui yang kya February he viko makau ai fai fi chik de gen chuke ka wa main ya ng aya kunan Veskapu aya kuna kang he atik de gi thwa kau kama kwe kang sing gi ya kamsun sini uten sing yang yari kalak tu macik gi da chwa tama provinsi aya kwa gani kunan o koya na kaun chik gi ya wa unta bulan ling talani yang he khawit tamani ki gi ka khamso chi ngole gi ngwa chin ji ut kwa gi yang yati kala tu ki he kan gani kuna ga ti gi duma ga gani kunan ka te ni chik gi da thwa kau kama kwen ga ga ngun cha se gi khamsin ta ki twenda ga ti u gi fiar tak Milimeter aya chong sai si ya ki kalak tam kang ka chig de giran hoi khali u face ka pu aya khabit khunan kwa he chig de gya wa mosal bai ka nais na ki chig de ki Plattenberg bai aya gani khunan kalak tam sa teni gya kam sun wa temperatur ki gani khuna kwa kang he chig de gi kwa ah ka te ki tin khrada sial si kang he sing gya kam sun wa said le ka aya gani khuna ki Namakolan district ki nor kapu ya ang aya chong ki chik de gani gin kwang he ge thotum khama khwen viskapu aya khuna ten sing ya khamsung wan kai ka chik de gi hwa thot ko khama khuyan tang ai fasin bayana bayana kang agi ya khamso ga ngin ngun kan chik de gi ya wa fifa ai dame de gi ga aya khu ga un angaw ngolin ngin ki gan kang ngosi ga sing ya khomsung wa sit afrika ai dami spani na kam kain de gi gen un rabat aya khuna hek de gi chuke khok kan ngol ngol spani kang ya wa maroko ka hek de gi chuke khosu ai ki ngun kang aga gani khunan maroko ai spani chik de gi tagen gi la tve yeni ki ngun kang aga gani khunan ig de gi ta kam kan ngun kang hek de gi ya wa aya khwe gen ngol ngun aga ko bu ga de gi ga chung wa ngole kan chik de gya wa brazil aga gani khunan wam chang hum yi ng hiya akhiri ayi fasir gam chawla diwi chik de gya wa nekhiri kham cha dure gya sam chang hum ki SKFM

0: Kimcha wole ke chik di ya wole nki nyekhiri ke Iska FM ta wole magi ya ngambu nge wa Iska FM wita nge atang kipika ke ngambu ya min arberten moyon President Cyril Ramaphosa kang he kalak tam ya chik di gen hok ya damek tam kang he chik di gen ng ini khabau ke pitoria ng kunan kang he a chik di gen hok ya ng divi kang akagani kunan kamsen aga ngawshi ke 7 dak sten aga ngun ndibi ke 19 6 and 5 dak aya chong ka hi chig de gi ke aya khwe ke gani kuno ngi gi ini kha bau aya kunan dami ayi 20 dak de sen de hi ngi de gi ke gol kha mo tsang gol ngi ayi tumi na ka ngi plan yang hi chig de gi ke 1 feta aya gani kunan kau yang aya ndibi ka se gi kamsen ge chig de gi wa dami ngi ge thong ngi kha mo khwen ke ngol ngi ngang aga chong ngon kalak tam kang kang a chig gya un ang nga bakan e ke ngui ya gya wa dame ai wan pati yang he chig gya un sta tun agan wa sang a chig gya chug am ka he please ang nga ke metro ai please a ke chig gya yin ki gya ka kham sa u kho san ai gani kuna UCC ag de gya ta kaya khoe ke sta tu yang ai khuna sing agya tisa wa thon ek ko be kaung hi mugu de ge kham sa u khu ai geng de ge chu zala wa gani khuna kwa ng ta chi khwa ek te chi chi de ge ta khaya khu ta agya un ang wa kang ke namu u ke gani khuna kwa n kan wala chi de ge wa tiniri aya gani khunan program yang chi de ge dang ho ko misalan ka he president khawitam ni chi de ge ngwa hana u ngu ag ngau shin President Cyril Ramaphosa atini gien un halaman ngang ke ngun aga kaw kang higi ak kam kam ko un ang ngaw gan ege vetan ay gani kuna kang hachik de gien ngoke tege niya gani kuna kwa amaku giga toa un ak kam ako ya gani ka sigi ak kam sung wa vi koma aga ngaw si ko tiru giga tumina ki tsaan ke vetan ag giga ngun awa kam ako uwa profensi ay kaw gani kuna ya antini giya kali u norkapu ya ng ay chongan Onar sukun halaman ng steni gya ung at kama kuy nga wagda ng kin kula ya ng aya chongan. Nor kapu kang sing agye toa kam kama kuy sing uwa skola ng ang hong kwa ge kuruman aya kuna diwika gigi ka chu o jala upa tinti gigi ya uan o tazil aya kuna ke katu ki ya gani kuna ke kaw yang kya 2016 ki ngoy kya December ka te chik gigi kaw yang aya chongan ki ngoy ya akhestes aya kunan. Kan ngaw shi tlik tlako ge fi koma tlik tlai yi ng ayi gani kuna ki yin ki giga kam so fi koma ng aya chong ng ki bru yak ya ng aya chong ng yi gde gie tan on. Eskom atene giya kam kama kwe sing uwa gang ke South Africa ya ng aya chong ng ke tiamani ng aya main ay ng ke norkapung aya chong ng gani kunan kan ngaw shi kang hi giya sing uwa ikapa ng aya main gani kuna ke skilding aga ngaw si gan chik de gya wa nekha milun taran din ay malich ng say siyan ka ang hete ni gye kyo nini kawa gan ay ke gani kuna kwa n. Yi ng hechik de gya wa ika pa resource ay gani kuna gya ng ya ta ke halima ng ka ng wala ng aya ak en fiyar tak chon gani kunan ka ang he may niyan chik de gya ng huge ka ng bu aga gani kuna he gizik de gya ng huge ka ng hawa yang en. Ti kang aga chono si gya kamsun da ki kang ka chik da gya thon nga luk kama kwa main ya ng aya kunan sing atene gya un ang nga wadda ng da ki viko ma kao ayi fai fiki ng yang kia February ng agani kunay chik da gya da chuki kwek tawan kuhu ke main ya ng a kuna kang hiyak da gya ng kobo chang ay fasin nghe aga ngau kang achik de gya khali ken kuno gya wa veska pu aya kuna kang hek liko chik de gya unka chong heka gya thwa kao kama kwen kalama ngus dene gya ngun ya da ges niu kalak tam gan chik de gya dan hua tam wa khabit hng aya kwa gani kunan kang hesen agya sing wa profensi hng aya gani kunan kwa hana kao chik de gya wan tab ulan lu Tilani yang hekhawit tamani gya oku yang halaman ngangan take chika ang gya kumisala kalaga teke juma aga gani kuna ka ang heka gya thwa kao kama kwen. Dan aga ngun cha atene si gya ngun ya take tuindaga teke fiartak milimeter ng aya chon ngun say siya ka ang heka chikda gya kale u veska po ke khabitan chikda gya o mosal bay ka nais na Plattenberg bay aya gani kunan. Temperatir ka sing gya kamsang kalaktam ka ang kang heka chikda gya kwa ak ka teke tin Khrada Sialsi ke gani hng aga kwaan gihin kaang hesi gya khamsung wa Norkapu ke Namakwa Land District aya gani kunan. kati uke gani kuna kwa nteni gia wa veska pu ya kunan kati ni chiki gia ta thwa ka wa kan he i gia ngun yan wam tang hum ye ng ya ne khiri ay fasiri kam chawala diwi chiki gia wa yal firi kam cha dira gia sam tang hum ke iska FM
1: ni khe ire kama ko seis penente jinge hwa ekska FM ke bori shorama atera maratz berakhum President Cyril Ramaphosa esigaxe ukuyeqhakwe inkurishi u ngushiki gqakwe namushi ngakho inigabou ke Pretoria ke tekwe kema ngekwe shebanta ka ngaka 1965 ka 22 si ngo 20 days ende gqakwe ji inigabou shi ka 22 na kokunwa hi ngo hurumende na acam khonqere hi ango ndu gqakwe jiki manda yo mutetu a ajingo ke acam apasi takite pepaji akunwa 13 wanatama kuye ngikurishi ngaka ikukunwa kaya dehe lakwe ji tom karahuinu aji ngo tom kagwe unwe etam e ngo nyam kaitika lakwe ngo eshi unamu he e no tia dao jidoro paika oki kia mwa huita no polisa na metro polisa na no ambulanzi kwena ta kiaro na huita ngwara tatima utukuru kwen ang aitika doro paika oe ina jao kaveta tu dao jinja ina kuu kwa naka deisi nda kwa naku anhu ita ak ae shiki tee gudam. Program he, tin irika kwa maeka nyama gwem. President Cyril Ramaphosa, dri muteto ji ateke na hwati, speciala onashuk ya naiti au kwen akom maika hati a, goto kakuji, anglabe kara mbere wagi jao a, kurina shire idi u a, dri mukunda ji, nungaki nwerka po iti ha, go sesa sama. Nuwat kapaki, sesa kwe kungwa gwe shure kuruman ki ngomi a takono dao si ngak ay hota zel na katu ta December 2016 ki nyam si kate o khaste si ngikuri si ka si kara se et arayana kwenye ama. Sesa ay gwen kwena, tse utayi kwena ngo a ki kontraka je jawal kona tako proyeke a jiki ngo te hin kwen yo kaham. Eskom yaba tengo kraha asit Afrika si an ta kuro kwa de mande mukoti nuot kapu kwe kich eri na hosam. Ata hinsa na tengo e kapa mineral si na nyeha melun rande Eskom si de kwanya na kwa ikim. Te si ka bismi si kun kya ka hina ngo mukoti si ukwe emu ta na de si nu kimpili si an kwenu sa ana kwe hinkom o mukoti he akan firta ire o waha sa atwe iya gwengi e kraha ch eri tenum. Nkwena nga de sinu an tse umbronga jin nga tahisa na tenik einze kama gwe kwa naka mukoti sha aki khomhe e tse usa te jeho ka gwe nge che kara tse wa ite venum. Nkwena manda he mukoti siwe e kuwa hi ngo February mkifaifu mukoti jao kwe a khoma o ka kobo kwara iyo o hinkim. Bori siwe kheriwem. An tse u dit awa aves kapu inja se nyama wata baradi tu a tatita hinsa na tikim. Sniw a gondundu ke a nijija kwa huita mkunda ki nombrewa siguro o iye kwa kwa kwa kwa kwa jawa kwa kwa a matebula langu telani nga adesinu kwa huita a abaya barai kwa uusika ataka ii karate gudama. Bara tuonta kinyam na fiertak milimeter di a kwa huita tamcha anigyam veska puiki ga ojingo musel bay nishna no Plettenberg bay kita tuwa gudama. So dit abata makwa huita ngo temperature ji aha ki yam na 10 grade celsius wa tun ga oji ke khere ya gwe nu tam ka ani na makwala di district ke nur ka pu ki ta ko ta o ani doropa ji na tam ka ani ves ka pu ki ta mahanu ata ha tse u tsa ba an e na u te gwe mo ne khere borisi u khere o kha a ha ga bana ga tsu borete ke ke gwe tsa ma yalf ire ka ma go yom

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago eh tsem tla go tana o tsa mua ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mua ago re eh tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla go emki. Gose namu ako platform teniki bakwe tsema xkai fmki kunji damasiji bakwezi twaji tem khamiens kapomki nyam dot ata kokungwako xkai fm kwena ngongorwe.

Honor ten siaven oni re FMG tete horota no tsane ona tete yacima ko akade bono yolota no tsaka tsama tinet amako ina ntunda khmanitezi yange kra kwa programme ti akade nkon ku ya sanga tamietem kwana mkaso na khakitise tatu darana tareka toti sia ko khirisa hie ya alfred amate kwan so nda khakite mo ga ko khotsi e hende ku ri khotsi e he ti namo te tsamzika kon ku ya sanga tamet programme ki o te kekere tsamze ke tamana ngu tsamze nde kuri kuze te mo te nga kata di nde kuri kuze ana ai ke khom kuze te mo di ai ke tama ha khom kuze di tsamze ke te tsu tsu na ku tengu i ta ti e heng hem no ngu hen e te mo de kwa nge a te mo ka no kuri nien tin 7-5 ta ka nyam no ngu 7 ta ka kuri anniversary ha ba na te mo ngu kuri ki ngu ku ku na mo te e nde kuri kuze u e kwarase ne te mo nde kuri kuze atsam a go wote ha tso go nse ke tamano go ngite mo hin e se ke kwana mka ga ngo e mu ka tende go go tso an exam te ta di te mo tsui sa se go kwi an de go go tso mo kwara se nang go kwi ta di ana ka e ke ke ke ha tso go tse nga o tsiki go ne tse un sang ke a te mo ka te no go go tse un sang ke go a wo go go ma ka ntse go tse mo ka go tse mo tse un sa wo go kwi ke nga kona ke nngwe go ne go tse mo nde go go tso o ai ziki ke henka o nanga o te mo a re go ita ka e kwite kwa ga hi to te mo ntate nya go tsebek e go te o ana ka e ke vente kai ka go te o ana ka e go muna o nde go go tse mo ntse go e wo go kwa ga ntse sa se go kwi hem nde go go tse ke te mo kwa nam ka a e te ka ga ham kwa ne he tse o ni sa te mo tsa o nga o ziki nde go go tse mo a sna go be nde go go tse o tsa o si a go yo ka te a ka te demokrasi ya go South Africa ke kana te tsamze ke ta mande ku ri kuzi ya khwara sin he khara kwa ta miete ke hema tsui size ya ku he ku nya ta ita ti tsamze ke nde ku ri kuzi ta maza ha anza ta ma ata i kana te mu mu asene ngo e wo ta tim na si tinzi program ki te ti ke krinde ko ma te sonda han ke hen hen ko na ke nde ku ri kuzi nya ko a ta ti sonda han e ke hito ke he ki khatika of ke he ki kha siya tati ka tamaha ansen tati kai sen e henwe so wo hota so o e namo te kwa hitio ata i kara so namo miya te hem gara sen zikam kwa na amkweuni sa kweuni sa kiri huti hende kuri kuzi hiyako a tati kehe hun ha wo kwehe kehe kiri ha muwate ha ukuinki kehe kam nge ha gara sen zika kehe kam ate kwa kam zika subu ete mu haki yago nga kwa na iki tuwe de korentiers nige aha ha miya te temo nde kuri kuzi ngo kia ni mango tkha i kwe kwa kara kehe kam kehe kuzi khazi ka te ziki kehe kuzi khazi temo noda ha te kuzi ki to khazi utse ka tsaose a ta khate mo ans na kote ta ti nga kwa na iki kehe kam hiko ans gara sine yo khe khwara sine ya ka go ha o kwinki nga kwa na nge sonda ha en ai ke ha ra di ha khore na khwata o ne rten siwe o ni ge fm ki te ro khwata nge a ti a ke kre tanu ka go tse hete mo ya khwara tamano ha ka ma tv ka go e kwa nge he ha o e kwinki se kwa na his na te go ze ga mo watezi e ka am ke te mo tse ka tv go ze tin kwa na ze ka taman he ko ans a go yo ka te mo ha gara sin su kwa na ka nge ko ha o go ha o kwinki se nga kwa na ki kurentier ke temo te a ka te kwa kham ande kuri ko se temo we kwa kana kene ma temo tshe ta go ke he kam ga se ka te go se ken ke he tse ka tsa ho khatsi o tsiki ta temo te a ka te kwa kham ya ko nga se na ga ke e ga te go tatin ke he kam ke he go ga wo te he ka e kwa kham kum am ka kum se ta dire e ra pratika ta nwe so nda hanqe te mo an tsone sa tse ka e hen tsi sen e he fer al ke hen de ku ri ku ziki nga kona ki kere ka tsan zi ka program ki te darana ka go ka isi ka drien der ta khmani tezi e ya khwa ngo se ko khiri sa hiem ya fre ka ma de kwa ti yo fro wan khaluof ta met program ki te en zem ko ti sera to darana ka san no an zi te a ka ten de ku ri ku zi es ka do wa ki gwana mka ha kiri na ta tenzi e ko mete mo no tse ka hin zi ta ma gwana mka mu wa de ka ti kyania de khaziru kunya kim kwane he khunga ka te munde kuri kozi te kozi dowa ayoni sa dowa de anenza te mo khas na khata ze te mo ke he tsam tshuwa ko ngeko kwa khati do ka te programme e froan khalof ta miete hem te a ka re ka ko a dowa de anenza miete se ke
Pria ke ngizitamati muti te te kre huku mwako gwako kwezi uzi kwenye gwako kwezi uzi he ngehe ya kwata te anaka ati ngehe ngo mwa asentati kwezi nde kuri kuzitama kom e wong kweni dango ziki te ko kyanye di kui a kwe kite mu kwenye kai kute ngo anaka ati ama yon sa tseka ati nda kyanye di anyanza ta anzi te anaka ati tui sa ziku kwenye kom ke kite kwenye kaya titam no di do ka te program frowan khaluf tamye diska anzi te te kai kutuwa go program kwen kwe khasanga tamye te gwanam ka tise tato darana kareka toti siya kukhiri sa hiye ya firiak amate kwa khama.

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an kara kiri. Ncim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata go kunwa go. XKF FM kwena ngongorwe.

0: Kimte wale tigde ya wale nke yalfirige eska FM te wale magia nkambu ngewa eska FM iwe tenge ya tangte mga gen ngam ya min ariverten moyon. Manester yang hegi ya presidensi ayiwa gya kamsa u dame ke kwe mege ngam me ke tigde ke tig kwa yin ngia wa yin ngam sindi suwe tikunga kang he a tigde gye ngwa o kwe uwa nkalima ngang ke namu u agatagan gya kalkamik u dami igani kunan tikungan kungun ngaw shige dami kumga sing agya kamsa uwa siwen tak sti agan ndiwi 19 6 in 5 tak aya chonge tu tu kan chig de ngor kunisan dami ai tu ndak de sinde de giren un pitora ge ini khabo aya kunan ka he ag de gige gole kham ko ta ngol ngun ai tu mina ka hum ko giga kham su u veta yang chig de gya khali kham ko dami ai gani kunan di a atig de gira chok u yang khalman nga ke viko man aga chimbu ke municipal 13 de ge chu hanan aka kaw yang chig de gya wa golden hill wish kang he ya chig de gya ya wa yi ng khawit tam ni gi parte yi gani kuna ta ke vi kuma kan chig de gya municipality ti aga kuna yi gya to diwin gi kham kham ko song de gi cho o chala u hung ka gi tho khosa kham ko bunga a yi gani kuna na kam kung ko kan chig de gi de ng ya kan ek parte yi a yi chang kan chig de gi kunisa Johannesburg a yi gani kuna ya kungui aga chong kang ya chig de gege ku ya di a ke khalman ngang kan ta ke chigang hi gya kham kham ko sung uang bisa gi ding agi ga chong khama ngo ge vik ko man aga chimbu hm de gi ga chu hanan ngo ge bungang ein khalman ngang ka agi gi hm tu tu ho jalan department ning gya u benalen saka ai gani kuna ge lipopo gya o ku yang khalman ngang kan ta ke bungang agi ga chong diya mushina aya kunan kang he sing agia kham kham ko so sintram yang aya kunan department ai ata kau yang chig de gya wan albert muchang kang he a khawit tamani chig de ge ke ok ya o ya chig de ge ngok khali u chigang aga komisala si kang he gya wan ngui aya chon ke itwe desinde ye ge kulat khanu ye sing ge chuke tu u agani kuna kwa kan ngau si kang he teni gya kham kham ko so kang ke ti kang aga chon ngi tene gi da tho un a kham ko ngwa kang ka hi gi a kham sanga ti khwa ai de sin 500 ti yin hen khalam ng hi tene gi a muku gi ga kham ka ti bi kang aga chon ngon chang hm ai fa si bolen ti mina ka inch de gi na khiran ya kani kuna gi ng ya ta gi ti khwa ai 2020 ti de gi ti kaw if yar ta gen chig de gi da chuki sa kham ko khuiki kang he besa cha chig de gi chuki kho khoi ke drupa yang he chig de gya wa mata aya gani khunan thon ai tumina kaun ai department gya ngung ya ta ke kham sun ki 17 yi ung he khawit tamani si gya singa gani khuna kwa ung ka he besa aya ngui yang he khawit tamani si gya kham sun wan yi he chig de gi chuki thwa ka chongan sing atene giang wa khama ko tum chima chik de gi rang ko kun sa ka he besa cha san chik de gi chu ko khwa khwen wam chang hum yi ng hia yal firi ai fa si de gi chaw la di chik de gi wa ye neri kham cha dire gi sam chang hum ki iska fm
1: yal firi he khama ko 4 minute jin ge khwa xka fm ki buri e sharma dera marat berahum Manaster he president mbrewa e kinguwa mako he gakwe jingi ukwe na nukwe kwen a sindi siwe chikunga nga atisinu ngo gakwe ji tse uke ijiki hurumende e kingu ikwe kwe watisinu gakwe ji awi kiche mkara gwi iku nga ija kuntwa ede dama. Chikunga si uku iji hisi na ti gakwe si u siyaban taha ka nga ka he nini ti sesen feif taha ka tui tui si te nye tuandak deisen de gakwe ji ini ha bau pretoria ku si uka tuitui na kukungwe ngo hajikwe te hurumende na ukehe ngu gakwe ji ngo amu teto si ngo tama wanana te tikweki ajitama hakia hakaeta ajikwere hikim. Dia ana nga adesinu jao a ngeche akara jawa te municipality te jikishuri ka agwe hanata parte isi mkete koma Jordan Hill Lewis teisendeka si kwa kwen a ngo nga adesinu ngo municipality te che akara jao a minya tewe ngo chayaka jahoro kwa yako jitui ji a tamahango kwen na kawi no ana ngo hasa ho awoko kwenye ko te tam. Ata ama uika tse si ka parte si ukoro kwenye Johannesburg ki shuri ka iti ka kwa iya ti nehello wesinga ti khas ne dia ana tlwa gwengo shiri tang ka a di ngwi ki ka bismis ji tsubu ta ko jao athiya khwena wo go chaka dia atam Departemente Benelanse Saka Kwe Limpopo Kinga Tishinu Hana Tebek Eit Jauji Amushina Si Inuita Kunga Akwen Akhawe Ku Centrum Sikim Departemente Sim O Direktir Ma Albert Matsang Nga Tishinu Hana Nga Miam Weki Ngo Tue Deisende O Mbapira Tango Ka Kwen A Tiko Kawa Ditama Matsang Nga Tishinu Hana Jau Kwen A Tua Kekara Watiha A Centrum Siki No hana decent five on a tidique ha a te go tengoegi cow tagwim. Rumenda na Niger sin and la de quan tuin tuenda had the queen o tin fierta hana kunga tin, tambesa ka qua tika, drop by mada si kim. Departement de hutu queen la de quan 17 a nin o tin qua ki, ami quang go tui habesa ki kunga ti kwam. Kwana oha, aive na tahinsena ko amburunga besa chaka kwa tiin umburunga isesa item. Habana ha tubori ete kekegwe, tamme sieko ien ire et amahuyo XK FM Kim.

Zakwati zitete ai kutoa go toti si ko khiria go toa firik amate ko an toa firika yama go programme te en katem normal programme gemeenskap nis da mete atsamske me koti sera to darna ai go toti si ko khirita ti in iret amate ko ga atsamska toti si ko hota no hito te mo lang na ve ke te o ti tsamzi ki te urusa na go beta te lang na ve ke te mo ti yana zao kara ko kuri nangu kati na temu daraka ati tsam hem ta khunu kuna temu kuri nangu kati na aha temu daraka ati tsam hem nga kwana ki tsam tsoni sa kiri te u fela khit ani fer al dau su ani za te tsu na temu ho tu sia tsau kata ti kwana ngi talang na ve ki te an se dau si ti ya ho tu te mo te zao ka go nga kone ke te ufele get ane te an tsonsa te mo tlo sina zao ka ta ti ni se ka go ngwe man ga go e su na mo e ha ta man a tinzi te u ane za ngo ke het sam te ana go te mo te tlo sina ta ti no program men he fro won khlof ta me te yam sna kwa ha kwa ham te preking ze as te te ai go tswa go to ti se go khiria go 12 ri et ama te kwa ham.

nga nga e ka ko tun wa asawe ka ko so ya te ti e mana ka ko nse e ka ko antwa sa e ka ya di ga di meta kwa na ga angwe ka ko mantwa ko be nse ya nta nga so ga ko de nse na ngu ma ga ko nse le kare tama a ka ko ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma ko ta ga di ga di meta a joe ka

Nata e go matem ga koma. Nata tsa mo ago e tsem ga go tana tsa mo ago ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tsona ga itlo ka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem ga go eta. Ne go gestesi ga go di tse a. Am tsema a se South Africa kwe seki an kara kiri. Nim ga go emki. Go se namwako platform teniki ba kwe tsema x sky fmk kunji damasiji ba kwe ji twaji tem premier ska pomki nyam dot atako kunwako x sky fm kwena ngongore

Kimce wali chigdi ya walin ki yeniri ge eska FM te wali magia ambugin ge wa eska FM evi ten gya tang tamika ki ngam ya min arverten moyon. Maneste ri ngi ya wa presidensi ayi gani kuna ki giga kamsang dame ki mmen ki chigdi chig kwa ingi ya wa yi ngam sindi shua chikunga kang hi achig gi ngo ok yang khalmang ngan ta ki sing again tho kham kham ko sing u ying gi gi ngong chalong ai click click ngol ngun ar mut mina ngi o vi koma kang gi kham sa gan ge da me ai gani kuna tho un aya ka ngan chikunga ai kung kuin ak ngo shi ki nam u kan chig gi ya wa kam yang hi da me kam aya gani kunan 7 tax day ka hi sing yang ndi 196 in 5 tax aya gani kuna ge tutu ak ngo ka hitik de gen ho kun sagit dami ayi 20 de sin de yeng de gen on ini khabou aya kunan ke pitoria ge ge goli khama ko ka veta aya gani kunan ya hegia wa dami ayi fi koma chon kunan olen ay tumina ka hu ke khalama nga achik de gidan on bunga ayi ki ge ga khamsu u falahit ke bunga ayi khalama nga kang heyi agya kung ta koy mo gi guli khama ko ka ngai nga ki kau kang hechi de gi ng mole ng aga chongan chika ang chik de gi ta ki kumisala freda kam ki du gani kuna ka hetin ha de gi ngoi ngalo khama ko yan ragin par aya kuna ki ikor leni chik khafiri de gi chuk kawan ki chik de gi sorry chik khafiri de gi chuk kawai ng he plisa evi koma ka cha ge ge chung un ka chung ke chig ge da me cha ge ge chu ge ka wa tin ha ka ngau ka ng ke freda ya kam ge ge ngo kun shan vi koma ka sing agya kam sing ta ke habitan a kun ge ge da chu ge patrolia ka hin khola ya ang ge ge ngo kun shan ves ka pu ai please atene ge ya un ang wa onor su ge ga ng ke langa ke google to ge kalicha ay gani kuna ka he tinha aga ngau de gi troge kondisan ka se ge tinha gi yakam ki kap se flakta ay gani kuna he chik khwan ay yalfu de gi chuki kawa tinha ka aga chongon please agya ko ya gani kuna da ng ya ta ke ching mai ay dri na kam ki du de gi ra chuki kawa kalicha ay gani kunan ka ang he yi faifi de gi ki kawa langa ay kunan kowen mun kan kan steni gya kham sun u tin hakan aga chong google le tun ay kuna sing de gida chuki wona chin mai chan ke chig de ke chi de e yang he khawit tamani de gen hu ge sa khu ya tin hakan aga gani khunan sa cha ge hun teni de gida chuki sa kham ko khui kan sing gya kham sun wa tin hakan aga chong an chang hum ay fasi department ng gya wa benalan saka ay gani kuna ki lipopo gya o kuyang halaman nga di kam ka panga kayi agi umo sinang ay kuna ko ang sing digi klik ay huwag chik chwa mago gya ng diwi ka tinu o kwa yi gigi kaman Albert Muchang ya ang hechik di gya ay tako kaka ya ang hegya department ay gani kuna gya ng ya ta ki ngay ya ang ay chon sing agi a kam sa tagi tuwe de sende yi ngay kulat kano hong sa tene gya ung a kamag nga wag ang mago gya ng diwin ya tungguin aga gani kuna ka ang he igi thwa kam kam ko sanga sentram yang aya kunan ka he chik thwa ge ge thwa di oin aga gani kuna wan khag ge ge thwa tali kham ko hen ka ang he sing ya kham sen ta ke i desin 500 ti yi ge ong khanu khalam ng se te ne ge ya kham kam ko sung ke se mane ge ra thwa un an ngaw kwa chik thwa yi ng ai ge ga chung di yan wam chang hum yi ng hiya yeneri ng ayi fasile gam chaw la diwi chik digi ya uwa diwiri kham cha diwi la gya sam chang hum yi ng hiya kwa damwi ki iska FM.

0: Tama XK FM ke yen irie tama ko a gamenete jise ko nje go han tama ga yera go ateo jawe ho nngwe ta ke go ikotek e nje ko sa no ba mara go e ka o se ka XK FM ke tete to to se to ang go cham reveten moyo no di marats berego
1: kim tsa wole tsigwe ya wole nke yenerike SK FM ta a gamenete ngam de tsa wole ntam tsa wola ngam tsa ke tsigwe ntsa program yang higia wan ho nngwe e ai wa ke wole tawala magiyan ambugun gawa iska fm ngwita tikko chasang giya tikko program ya sigam ngamiga wa min arverten moyo kitigde ke marit sumbere khon
0: ngishu u jaw sigithi ya bori jete qaya kuchwa gwe tamahano ngicwa jite kwante ke shure gwita gakwe ngwe shina muitika ngo gakwe jicheka aninja teqo cwi ashwebe ta din tamahano kiriji tia gakoji kama konce na e anjitama shurikaim polisa na kwa kia mate ngo kao kwa reher parke Gauteng ki tese na tienki ngo fokwe di domye a guye kwa tienkim tese ko vessel pretorius mse kaya kutuwa gwe no amate shwera ma gwe ngo tseu di volvo huto hamkian karako mwa tike amu tsamme tuwe ire tu unu se ko mwa ngeheri yu tuwa kara tuwe ire amnu kwedambori e tesi komagwem.
1: Kimza gya sa tikimza program yang higia uan uan e wa kitalak tanga tikde gen kwa utuan. Namu uka nge tikde gya uwa dame ngui aya chon gani kuna kansin agie twa kam kama kwe singa gani kuna kwa ngawshi kang he tikde gya kale u dame ayin kumhe kang he sing agia kamsan. Please, kalau mengang ageng, ia tidak tinggal akan ngaukan ageng ko kunisa khawatir ke nakam ke do ke rehan park ayah kuno ka ang hitik kuan ayi firi ageng cuk kawa ka cungan. Tapi macam program ang hufas macam dia sa vessel pitores cik ageng ya wa vegan acungan ke toying ya cik ageng ko ke ayi sa wa gani kuno ka ang yang dia wa volva ayi gani kunan. Kem cha wala diwi tig gya wa twiri khang mi ngia khoda muim cha dira gya sa SK FM
0: yen ire ama ko 10 minute jingye kha SK FM ki atahano teo borijete ke ke kuk enja kontrasan Gakwengwe henna mui tikam shika tse uni shaha ngo gakwe ji ucheka ani ji kui ji kui isina kwe tamahani kiri ji aji ngo tia kui gakwe ji kwa woku ane na e ngo aji tia no aji tamaha shwe hai ta tinitam tui hai ahe ngo gakwe juanga aji cha kwa tam shika hisina kwa hoji no deise net gakwa ji ngo tia din e a ngo shure kuwa kwa ji shure ki kwa arahone te kwe go duka ji a aji we oroko tunga kube kim. Proyeke Bloemfontein ki Freistat Mukunda e kinyam karahu iti a go amboronga e tkawi sa kia ite yen milyun duka ak aik aiko go tkan ti a gletko ji a go tkawo ka itam. Yalsa bi Richard May bore e shwe e gwem.
1: Ki yalf monita ngamdi kama yenerike walin ki SK FM tamta tene gira glamta program ya ngigia uan wan e ai wa ki wali n namu u ka nge tik de gya wa dame ngi ya n ai gani kuna ka sing agia kam kam go sun wan dame ai gani kunan kang he de de men me gani kuna ti aka ngau tin tik de gi ngo kunisa wa yi gani kunan kang ngau shi ga sig ya kam sun wa ka tik de gi ka wa dame ai kahi aka chong ti aga ngau tik de gidan ngi gi hun ka yi gi ko ga tisa wana gon ka gi ga kam su ka ka yi ga wuzala dame de me ai khisim hal man nga sing agya kam su wa skola hun aya kuna ka hi khisi de gi ge ga ya skola ka ng he tik de gi ya wa dame ai ka hun ka hi gi kula gon to gi ga tisa ka wa ka wuzala Bloemfontein aya kuna ke free studies agya kam su wa ti ka aga gani kuna mako gi hin aya kwe kinta kwe kam kam ko sun u kang kang aka yen milyuni tik de ge tun o ta dame ke skola aya kuna hin de ge tu ko san yi age hin un an ga gan nan yal sabi Richard mai tik de gyan ya kam ko uka khisin hin un an ga gan nan yal sabi Richard mai tik de gyan ya kam ko uka khisin
2: Die stichter van die restaurant,

tube ire tsamogwa xka fmk ba bara go tsika o shika tsheketeng yo ka ga di marits bere go bore shora materama minister he president mbirwa e kite maqwe gqekwe jingi o khona no kwe kwen a sindisiwe jikunga nga desino gqekwe jingo tse u tsedi hurumende e kinqi a tse wa desino he ngo gqekwe ji u aninja tamahano tshe ya karaga guye qotam jikunga shi u iji hisena te gqekwe a no 7 taga kanyaka koka kungwa kaya tenge nye ntini session 5 taga tuwe tuwe ye tondag deshe nde tlako ji ini khabau pretoria kushika tuwe tuwe na kukungwa hii ata murumende na kere hii ngo ngu tlako ji kungwa te tenu nipasi takti te pepaji ango te wanati khoye khaji kwere hii kim murumende na mbunga kwen wiki tinyo kaha karata ngo mbunga kwen na karata forum jiki ina kya titako tlao te karako nikuna ngiko go ya nwe ke tloe ha engo kheritama ata kwa ka ite ka o go frida ha u ikiregher park ke ekruleni ke te dinkim fo di kwe a ka go ke o dinu nga ke tsam di police a ne tsam shebi ga go atam police a tsamu di kwa nu anga o ke te patrol na ti ka te ke a tsa koma go kwenu a tsa a si ko anze tla o tsumitim Veska poshi polisa na shesha ati 3 tu tau kumboronga jitu chao langa ki guguletu ni ka elitsa ki kapsa flak te kihinse na taji no yalfu di kwe a amboronga jiki se o hatam. Polisa na nga ati ka elitsa ki 3 kako iku ika tle ui ka tau tui ti na tako ni kibere ha faifu di kwe a langa ki tau tui ti no uk au tam jika guguletu ki anta ha tau kwa te ta ngu tam akwe cha no takwe ta o takim. Tsam tswe kwe ang ni moronga jiki kungwa dam borishi o kherwem department de banalan se sak kwe limpopo ki nga de sino hana u jao ji hana tsebek e de mushina si u sentrum si taung ka kwa kwen kha we tlikim department de sim o director ma albert matsang nga de sino hana go ngwe myam o ki tuwe de sende o pepa kwen a de go kha wa de no khana mu di kwa no jao khen a tswa ke ka gwe no decent five hone ti kha khwe a go khana e ki ten te jao ta gwe go ana o pepa go di tswa ana a khana go te tlhao ditam tuwe iri bori si u khere o kha a he kha bana kha tsu bori he x ka fm ki te ke ke se ngwe tsa ma tuwe iri am ta go 30 minute jingye go yo te ki sport ti he 3 iri ka te go kwa na ekim

ska FM 107 xinxekene gareke msamtsamo sencando ke veliswa ke camtsa ke qala camtsuma e camtsa iqomo ngumtsa tete aqomtsa cwa camtsa ke sonda ga tsuma e aqala qonqamtsa ke qala watene adininde ko hesti camtsa namtsamtsuma e teke mtsa kwa jwe camtsuma e mtsa jwe ngoka ke qanqa mtsa ngabe tjilo ngheke ke kushi ke e mtsa qanqa wa camtsuma qala e mtsa toto anam camtsa disi qame qala ka kushi kana wa aqonqamtsa ke mtsamo ni tu ayunga qhama khwetwa mtsa disi mtsamoni singayi mtsamoni panga qe mtsamoni kwa sayi ngheke ke ne kai ke tsama qham o titi ke qham ka kushi ndo wa pasi apanga ka eyo ka ngadzala ka kushi ke apanga ka kushi ya to ka kushi ka mtsamara tsi ando ka ngheke ke ne ko e imatsa qa ka kushi ndo ma guli qa tsiki ka ngadzala mi ma guli qa ka kushi ke ya tsama mi ta pasi ma ngheke ka na tsamusi o wa lo shishi ma panga ka kushi ke e ikangati jalaseng maqham ka kushi ke e ikangati jalaseng ma guli qa ka kushi ke e ikangati jalaseng ka e ka nga a tsama mi qa o ngadzala tsami ke goka ma tsami ke gonqa ka to tsami ke gonqa ta khosami ke ka kushi ke ka pasi ma panga ti wa jalaseng de ke a sentsi he eto o jala a sentsi ke to nga ka sentsi ke to panga tsa ka a nqeka na tsa mushishi a tshiwishishi to a jala kwa tiki kang a nhotu qoka ka tswa a panga kwa o ka tsumko tiki kang a nhotu qoka ta pasi a panga ka kushi ke e wa ka jala sem ka e kang ga furbaga ke apa si apa nga ga furbaga apa si ayunga ga furbaga apa si akwasa e banga ga wishi ke wa ga jala sinci ke aka ga furbaga tsikana ka kgetse a ngoto a ta pasa nga ke kana tsemo sisi wa lo sisi tsike he a kai apa sa nga ke a nga si tsing tsing tsing tsike e kang a kgetse tswanga nga wa tsing tsike ya kgetse qa a nga a ya kwasa a ya ga ga musing ya banga qa ke wishi no ka ke wishi na wa tsi jala sun dan da sai kono kan kan ke ke mtsa pa simtsa mtsa yunga tsa kgetse tsa pa simtsa gai gamsin kwasa yi to mami hinto to sin yi tsike yi ya tsike ya ke ya ke yunga ko a ati tsi ati kama a khawa a yunga ai hatu to ati ngi kha yunga a ya tro ati tsike sin ga usi sike e ke kang ake no da kha tsaya ke sin ga usi sike e kang ake kwasa to a ke usi na ka hanu de pasi adu to maya kwasa ya to maya ngoya to maya ngi yunga ya ngoya gam ke kana tsemu sisi kha ngeya nga singeka ke ne tsike midawa apa nga qami tsa sare tsengwa qhamtsa ke qhano qenqeng ke iri yo mother and father tsa sake ke usiano konqa mtsa mtsa pasi mtsa banga qa mtsa qeqela tsa nqa itswa ngwana ka usisi ke mtsa ka mtsa nqa mtsa qeqela itswa mtsa wana wana ya ai tswa ka itswa ke fa ke usiana ka mtsa sare ke ka wakanko ene qhamtsa ke iri yo mother and father sing kulete maka ya qosia kulete maka ka kwase qhama namtsa samtsa ke tranqindo ahe age tsamtsa ke hale rapela umtsa mosincane umtsa ke qoma ngicuke

ka FM 107 unike nihala ke besamtsamusincandwa he kolega ke tsatsi tsaki igama lakho kwamtsamusincana nje sa ehola ngumxhomo nakule khamsa teke 3 khamsa nginekhen 50 ke thimbo eh mtsasingiqala chimchuma ay akawishike mtsaqonqa aqonqa mtsare mtsacim dododo chimqhamuke damsa hola tene chimqhamuke akawishike na khamjere mtsapasi mtsadodo singawishike ndwa ke chike kahe mtsa atxokwa qona mtsa o mtsaxwa khamjere mtsapasi mtsa atinji o akawishike eh kangwa tsijela so mtsa qangawishike watsijela sena mtsa ke kana chimusisi qangquike kana chimusisi atisi au qangquike kana chimusisi kang apanga anodha kawisikan doang hei kaki mcima kang wati jelasa mcima kang akwama mcima kang apanga mcima kang akang da atro akanya daki apanga kawisikan wati jelasa akanya daki apanga kawisikan wati jelasa kawisikan akang daki anak kamu sisi mca seakang kuika eh ya waka cala kuaya cisa cala kuaya apa si asa apa si akai kawisikan akan kajalasa kang wak kawisikan kajalasa hei kaki kawisikan doang watuwa atwa tsike a tsinji kwa atwa tsike a panga kwa atwa tsike kang a yo yo tonga daga e atwa to tsinji ke singa atwa to panga tsiki se ngi tsiwi sika naka ge nga jala a da mar ka gin tswa jala ka gisa ka kama tsam singa e he an ho to tsiwi sika naka gisa a tsia a ke tsam e kang e kang e ka tsia a da nga tsinji u de ke a pa si a kam o pa si a ke ka hi ka wisi ke e ho ka jala sing chisiga no ka hang de ki mcha pasi mcha sing mcha monir ya e yang cha yo yang mcha sing mcha ka e e kam cha apang ngam cha sing mcha ka e e kam mcha agul ka ngaw da ka wis kana ang de kana chum si sim cha amma cha gawa ne ki gawa ya yung ngam cha gawa ya khosa a gawa ya chala a da ka wis kana ang de kana holo si si kana chum si si mcha sa mchi si ma ka kai ka chan chi si ma pang ka tsa da chondwa da agul cha ntinji agulica mujela tsatsa ke kausikana ndamtsa samtsa afutenqindo ka ke tsamtsa ke pela tsamtsa dar sir khientrana

Ixka FM 107 nge ni gara ke mtsa tsa mo sencando a iso le moholo ke ka mtsa ke o ntale o moya mtsa mo sencana mtsa ke qala qemtsa mo la tlhamtsa ke a fa fa ka mtsa ke 24 ta khamoni ta ke chimbo mtsa sing mtsa sikwa e monita mo mtsa ke khama khama mtsa mtsa tidya khamtsa ke sizire ke qala qemtsa e wa mtsa o la ke o tsaqala ke mtsa sing ke tsiwisi ke qala mtsa titi mtsa tsho ke qha mtsa sam tsa bola e qala ke o qamtsa ke a MTN 8 mtsa sa ke amazulu sa sikukune United kinqe bola mtsa sa ke sikukune United kafiri e amazulu ke trike qala qemtsa la ke usena qona mtsa ke mtsa qam o mtsa mtsa titi tsiwisi ke mtsa spandere ngom tsa titi tsiwisi ke mtsa halong sa ngom tsa titi tsa pasim tsa ngai ke ke mtsa sing ke usika ndo ah to to panga ngau tsiwisi ke mtsa sa ke kana qemu si se ka e a o tsi an ke ke kana qemu si ke atisa ya ka ke muto tsame ke tsike o e tla khama tsame ke tsike mtsa sene ke ka wa tsike ka ngana tsamo sisi o wala u sisi ka wa tsanku ka e ka ngana tsamo sisi ka akang ka tsanku ngana tsamo sisi ka akang ka ka wa tsike ka ngana a ka wa tsike ka khwasa a ka wa tsike ka ngana hui a ta ka wa tsike a khitso a ko e a ke ngoli ta wa tsi he a ka ko a ke ngoli ta wa tsi he a tisa a mtsa sene ke a wana o kui of hours a ngi ka u sika ndo ka ngake ini tsike ma ke tisa a o tsike ma ke tsama sene ke wa tsike he ka ngi khwasa mi tis age magi tis a ka ge magi ka kuisikan do akanga wa ci ka ngati jala sana ta sai kana cemu sisi ke a tis a o kana cemu sisi ke a ka kana cemu sisi ke a kui a ngete ke a wana ci sisi ke e a ngoto ke a wana ka a ngete ke ni age koma o ka ci age tis a to kang as a ci jala sang ci age tis a to kang ka ka kwasa tapa si a ngi ke ke mi a tsaitse ke ho mi a panga tsike da motso a nwa ka le go sena da ma ka le go mi tsang go ka o ma ka le go a mi bi go ma ka ma ka le go a mi ni bi plan ya ma ka le go ka wisi ka e kana tsamo si o ka khwasa mi o ka ho mi o ka ka khami ke tsike go tsi jala sang ke pasi ka mo panga ka khami ka ke tsike ka mo pasi mo seng ka khami ka ke tsike ka mo pasi mo ka ka khami ka ke tsike ka mo pasi mo hi ke ke ka e mi tsho go ngwa ke mi tsho go ngwa mi mane wa ka wisi ke ita ka jala khama mi mane wa ka wisi ke ita ka tsum khama mi mane wa ka wisi ke ita ka to khama ta pasi ma panga ka wisi ke e wa tsala sang ma ka hitse ke wa tsala sang mo ngum tsike wa tsala sang na sa ya na tsamo si si kan ku i kana a tama mtsa wa kan ku i ka e kan mtsa a kan nwa manire ya e ha mtsa a kan nwa kana ka mtsa a kan nwa ta pasi mtsa tsale gawa mtsa tsanku yo mtsa qala qala tsikundilo qala qala mtsa kirka ngisa a ke kana tsimo sisi e mtsa alungu saka na tsimo sisi ke mtsa tisa mtsa ncete ke ka wisika na adzala khama kwe ka wisika na kang apanga khama kwe ka wisika na kang ato mtsa ka wisika na kang tsuma mtsa ka wisika na kang wati jala sang ka e kang pasi mtsa ngoto si jala sang ka e kang pasi kang mtsa panga ngai ka ke mtsi ma kang mtsa pasi mtsa kang ni khoma kang pasi mtsa kang mtsa ka wisika na kang mtsa nga mtsa nga dira mtsa ngam tsa tsike ke kang kwa mtsa tsike tsale ngam tsa tsike tsivundilo tsivundilo kang a khwasa mtsa o tsivundilo kang ngam tsa tsivundilo kang a khang ngam tsa ke ke tsiwisi ke e gam tsa ngotu pasi mtsa sing ke tsiwisi kana mtsa tisa mtsa fratsi kana ngu khama tsa ka ke mtsa tse mtsa tisa tsino ngu to tsa mtsa tsike tsiwisi ke mtsa ngotu ka wisi kana kang ta ke tsala tsa mtsuma e o titi a e himtsa wala ngu khama kwe a kon hamtsa ke mtsa tsagwe ke usena kon hamtsa ke ne mtsa samtsa fiteng ne ya ke tsamtsa ke kom na di yere tu

0: Inkwa da tane aunle bala tane wata mun jikuru manka kuli kuna basa tsimana kuli kona bala kwate kweki a gunna da cinto tare wata mun jikuru manka wala kai wana tsaye ko da nero spike kane
1: para kaska te mun jota ka o ka o gemi ku ya ka 15 minutes se ko je ko ha Golden Arrows got two ga go kala kha chief go bana mo kha zero ka kha ha ani te ka itsa ki a go chief ka te kha a ba se ka tu go o sa ki a de ta go go bana ka ska chief ka ya kha ka be na ki kala na ha kha ra go tuma ka ga go bana ka itsa ki e wa vi la ka chief ka che kha kong ga ga ja la ka ji bana ka an kha vi la bana mo kha ha kha ka o ka ra ba bana ka ka ra ka we si an ku ka kha ka ba ta ki go ko ka ka ho Go ko lagi ka arangu ka ba tuya bora. Sesta ka mini te ka kite mun ku ka ha tuya ha. Ma buon ku ka tuya go ko ka o kara. Dore za bora skera ki te mun ko ya ki na ho bora o ho ka e zer chief ko. Vila ka ja ki te mun ko na i sa ste ho awa bora pas ya. Hamza kare ka ha cha o cha cha kara kha ko ka chief ko kam to ma kwe ya ha to e to ma bora gala na de kho awa bora pas ya hamza kare ka ha cha o cha cha kara kha ko ka chief ko kam to ma kwe ya ha to e to ma

0: komkanye tiene mahombo a bora komkara kantsika komo tie uwo kwa frosla go komka bora kyare kara kwa go komo ya yo kwa chief kwa makite mun kwa nga za pasi ha amana go komki bora kyare ka ha go komo ya yo kwa kumo de maza bora kwa mapase go kwa nga za go komo kwa khora bartman ki bora se kwa bartman cha ki bora cha ka cha ki bora de kwa chief kwa eza uwo ta ki temuru Jarana hudu kama goal ki jarana kumu te kai ka mini te temu seven se start ki ha I go daro bora ki te yo ku ka kara billing na ho ka ki bora tu ya ka ka ka ta man aza ka bora ge go za khuwa be ai ka tsika tsika bora je ho tsabu du ho ka ki ta tsika ko aza tsu ko ba tsabu du a fa nel Nialaki ma tsabungu wa tamana MTN 8 wa fa ntwa ha tsaku chief ka se tui ha go ka tsikela go ha golden arrows ye chief 0 ka bora I go ha bora ki te te ro ha ka ma ma za chief ko ma ki te mun tu ma khunu ka ye bora ki chief ko ma su ya tamana ga ba ma khaye ki a ho ta ka piro ko ma ha Sedi ma khaye kya ho go bora ma su buya ta ke kapiro ko nga Sedi an ko sa na ku kya go tawe ja kana ho danza bora ma kambeza uwa ha Ta ho go bora ki te mo tsika si ka ntwa tsisa Angeli tle pili ya ki te mo tsai ka na ka ha tsif ko ka kya kana ti mo number 7 ta ma Ani te ku ho ga mri te ku ho ga bora ta o ka ro ho ne Ela na za bora ki te mo paso ho ma paso Baso borak ai ta kra ki fanel da na galana chief ko ba ki borak da khro ku ye to su ye ki fanel ai ho ta ga na ja borak ya ka ta ga na ja borak pa sha ai ja ki na borak ya ka ta ko ku ye ka ta ka ma ku ma ga ncha ta mi ko ro ka ki te mo ga na ma ha a ta mo ma ncha ki borak I ai dia jam bora chief ko di we sa le jam ta na kho ki te mo ta e ja borak ko ka Kalau kita lagi cari kadu esan tu hampir lagi. Fania lagi berawa sah lagi kasi kau chief kadi. Kau esak cakap kau kena kik pas kau chief kau kuat. Kau kau ngah jam kuat. Kau kau ngah jam pilu kau berawa. Kau kau apa kita baru go he berawa sah. Cakap sah ngah ni kau sah mungkin nak berawa cakap je ha. Ya muka kita baru pilih berawa jauh kiat. Nani kasa kaya tamani jangi borata na Yamo kwa ke magyao kya tingi uma borata mu Minite ngwita kuwa kwe Nia khansa isna kki minite siyo kwa ha Kai sika golden arrow kwa borai kyaro na ki temu Chief kuma wongo borai ki temu na chika sika kawe ki chankara kwe ha Inasio Miguel borai kai kai kawe ki chankara Chief ko ka jwa na ja bora pas ko ki te mo ke ja kyan ko frosla kai ke bora pas ko ya ka jwa na ja ka ka si ko ha ana kya re kara ko ya ki te mo ka ki bora kam men ka ka ro ma ko jwa na ja kya ko ra ko na na ja ka te mo nyan ne ya ne bora ki te mo ke ko ya e de vila kaz na kaz ak ya yo ko bora kya re kara ka ja pas kai ke ya chief ko ma ki te mo bora ko kara ko ai ko daro ma to ma ha ana ki temu golden arrow ko bora kabe za nge kra ka ngwa nwa za nge kwa ngwa ki temu arrow ko men ta ba bora chief ko gyo ko ta we chief ko ta kra ko ngwa nwa za pa se ko ta ngwa nwa za ko mo pa ai ke ya ki ba pa se ko I go daro su ku kra ko kya re kra ka e za kya re kra ka ka chief ko mo tsika za bora nge mi san kra ki temu ta o ki ta kra ko ta ngwa nwa za ka frost la bartman ki kra ko bartman ta o ki kya re kra Bartman khabar aap aad, frost la khara khwa Bartman ki Bartman chao si ka kya re kaar ma buo Si ka ja bora uwa ha Agana bora chao ki ya ha kao kwa na ja ke man ye kaar Wingi si ka ki temun mo ya ne Chabiso Chabiso ki oke bora chao kwa ha Chao ki paas ye kwa ha Chao ki ja bora cha paas kwa vila kaji kya re kaar ha Dorakin Bavana Golden Arrow Kaguyoha. I want my Pasqua Fanel Tan, Kuala Fanel Tan, Kara, Kaike, Golden Arrow, Kumjakarawa, Kitam, Kaisa Kumachan, Kuala Bora, Tauki Karakara, Kara, Kokmanima, Sika Kumaha, Kokmanima, Kaborazioka. Mana Karakara, Sika Golden Arrow, Kotama Pasqua, Sika Kotri, Pasqua, the Hutu, Kotama Karakara Pasqua, the Yanaku, Tauki Tim, the Bora, Tan, Karahuya. MTL 8 Wafa Wafa Chief got the same from Kamalaya for Tamak Parahon. Get at 7 Taki Minutes, Yoga, 19 Minutes, Kaja Yoga Bora, Sakarizak Abak Akubora, Akawa Kuka Wina Til Tak, Araha, Dabora, Ikaraha, Chief Kasir Kabora, Kaja Kankar, Kaka Akoro, Tamankam, Gokum Yahata, Gokum Yak Akoro Kibora, Tamil Kaiser, Gambora, Tanwan, Naza Kaiser Chief Kadi. Kaiser Chief Kabora Jamsa Kitaman Tangwan Naza Chief Kankura Kise Hu Chakara Iyana Hongye Se Put Iyan Tehwa Chief Kuna Tawe Kibora Kleska Hai Godara Kuwa Godara Karaki Temu Yoma Vilakazi Kaisa Kahra Kwa Munyani Akisi On Tabiso Tawe Kibora Kankwa Filakazi Tawe Kibora Kankara Kwa Wana Vilakazi Kibora Makyari Karana Masikayo Hati Ere khata bora ta ma gite bun jo mak aya ki han jo mdu ta ma gese ke ta kho ha du a ki te bun jo ma se ke ta kho ha ora ma pas ya tam aya gla ka ji ki ha ta te ha ora ma bora ki te bun ke ja ke es ka dren se ban ta ki mri te si yo kho ha Tengwan la ya jabura kses kaha kya re kara go kumza golden arrow kum khara ha. Tengwan la sika zia ne ku kwa go kumza kya re kara. Go kum tengwan la ya jabura kara kwa kite mun ma baso mkisi yoka ma baso ta o vita ka. Tengwan do kwa chief kuma ke ma tamal ka piro kum kaya kara ve bora ma tano ko kuya. Tengwan la ya jak kaya kate mun bora pas kwa kuya kaya kwa ki golden arrow kuma tomu. Jambora temu na chief kwa dia chika shika kangwa na naeza Mura jama kaya hake temu na inasio kangwa na naeza Pasi yuko ha Tako kita hanka hende migo Chief kwa mura kande haki yedika kwa kukwa gokara Kwa vokwa ikara Mura moto nita asu kuyete ni ikwa kikwa agwe Kangwa na naeza mura ki temu na ha Tako kichare karakta hanka ha Chika shika kichare kara mura ki pasi yuko ya temu na inasio migo Tawe ki bora chaka khamana am ka kyare ka ha tanga na si ka kin sa kwa de bora te de ro khra ka na na za langi ni tle pili ya ki tem bora o kha tawe za ma cha kha ri kwa nam kha ha kha khom kara kha ko na na za o kara ya na ki bara na kha bora ya ni je kha ki bok si o ki tawe ki bora go ko bwa kha kha ti go ko bwa ka ma kha ri ka ke kra o san ko ki kha bra bok si ki chal kha ha Kare Karago Bora Chica in Makaraha Bora Kang Karakan Karago Chica Kare Karabora Makara, Gokumwa Matan Kara, Gokumakama Bora Kavana, Bora Kaska Tabu 1-0 Hamilita Yutaku Kuru Ever Ever Nahua, Chicasika Kitabu Gokumaya, Yoha Bora, Golden Arrow Kama Koka, Naza Pasia, Ziana Tawaki Bora Tankara. Chief Kumakima, Hum Humina, Tamatika, Makarakara, Bora, Pasio, Gianakia, Gobora, Kiareka, to go Komka, Go Kumaki Bora, Yayo, Azago, Koma Pasio, Go Kumataka, Kibora, Yaya, Kunka, Naza, Yakara, Gianaka, Kibora, Takara, Kitimur, Kunka, Nazi, Kabora, Siova, Sikaki, Bora, Makia, Tabutowski, Tawakitika, Bora, Makarakara. And that's where we go, but I tell you the guitar card. I was gonna boo it, but I want to go on lines and get a car. Tap in some money, I'll tell you the guitar card.
1: Yeah, man, can't get him to look quick. Cause that's it. Can you go to the other one? Get good, bro. Do you know what you want? Hook, hook, hook, hook. 75 minutes to run. Yeah, good to you, but I'm a close to the club. Only when I got to the Golden Arrow standing to a one. No talk, kick off it, nation. Massive Lama get an act, quacky quantum. Keep putting a 15 minutes. I will call the other one get quack. Okay, Yang kuar aku nggak boleh tanya Fanyal Siana. Hari yang langgan ke kuang kosi wagi kuang pita son cingana. Yang kuar aku kecau. Hika ke kuang tidak baca ngge kuang pada mangge. Maka kek kena aku kuang. Kuang flenda wachi. Maka ngge kuang tidak baca ngge kuang kuang. Sentro lengkane. Yang kuar aku pasi kuang kuli kuang tidak baca ngge kuang kuang mangge. Kita neng hawa, hewan terbaik yang kita perlu bela tangguh orang berjuang untuk cintanya. Akhir cahw, hika hewan terbaik yang kita perlu. Fogi kau yang dah cintanya, tiada bela dengan sesuatu kau. Insya Allah kita terus lebela hewan terbaik yang kita perlu mengikuti kosih wajah kau. Kalau kau kini kau cintai hewan terbaik yang kita perlu. Abu aku cek ia pola kekuan lagi kuna terbaca mungkin kuku ngapa si Dewi nuyane cingana awan apa lagi kuan tene aku cek cuma kia pasi kia kuan terbaca mungkin kuku kancing untuk benar mungkin hitung kuku

Est-ce que if go ne recon 3 minutes ke wole ngoi pangom tene kuchu au ngoi wala ngaji cha ngwe sa go jitse ka ke rado ke ma jwe thambo go bunga ka ke din ne khen tem kuchu ke August 20 6 and 20 ha da sa go jitse ka ke wole ngoi konga da go sita ke wala ngo ko ngade ka wa lungisha ngo wala ate ke tenere tenere ma ngo wala ngwe ya kwande ka wa gospel maso ker ka maso e ke prekera ngo e sa go je se ka ke wala ngo ko nga ate ke da nga kwande ke amane ngu apala pala nga akho khoma wa chike mten chung ngo wala ngo ngo e sa go bisi ka ngo ka ke radu kwe ale kwa program ngo mtutu ko ngo wa wala nga ji chang go sa ka wu ji gan ko ka ke ra du ko si de ka wa tu ka isi a ko e ka ku ra du ge nimuru ya wani ten seva pen ne kha fm ngal mu tu ko ngo wala nga wa ngo e sa wu ji ma jo e ka mo go bunga ke a si ke man ngo ko ngo ma wa jet pan style o manual a te ke ngo go si a wa 12 ri

exco if em kowa olengo mtanu kuchu aungo program ku sa uji si ka ke radu ta ku si de ka wa lungisa masi de ke lungisa kane wulu ji si ke chukuna o lungisa ke skolo kuna ka wa chige pangom ku ngai de ke ka mtamu se ngana kwa ku si de ke nguli ngu kande ku kuma ngu de kwa wa skolo ka lungisa kwa ya cha wa kama ke mule dule panga batene na sindeki lungusa kane bulusi ka mthamo se kwa chike panga ba mkuising ka chike panga ba kane bulusi sim ku kui ngana kwa masida ke ge skula tumge ngaba dube da ge skula ka ngwe kha ngaba dube ngwa chida ke anga lika luta wa skula o anga wa skula o anga besa da wa skula da kane bulusi sim masida ke skula ka teti ku mthamo se kawai akwa lati u masu daga kawace ke ahana ke problemi mana kwa masu da ya kagan kanaci ko a banga ba daidai mana kwa masu daga belewa ko kuma nna kwa kwi kwi nna kwa kam masu daga stola banga ba daidai nke kwi nna na kwa skola masu daga daidai kan wuce kwi kuma kwa siyo mana kwa cikin kanwi a ke wa kwanwi hewa wa asparka sakwa ta yi mci gani dada mai banga ba ciye ke daidai ya yi masih lagi kau umtamu siu kau cik ikan uzi simkusang untuk be kujile la untuk be kulungsa sekolah latiwa masih lagi kau cik tanya ne atiwa sekolah cikwa mungkin kulingu dah kau cik pangga be kau uzi simkusi lagi lungsa kau umtamu siu angun ada bagam dah singa ke lungsa masih lagi kau he ma angun tahu langke kau lungsa kalau ni angun kita singa cikuna kau untuk be gea cikuna angin lagi kau ada ba ya wajib kau kumawa banga ba wajik ka singa te ya wajik ka singa ya wajik ka panga nga te ta ka ku ngtham go se ko wai kan wuse se angwa kam a kwang ka wo lung sa ngwa sim ngeng ka jiji kan da ba ki wa skola wo lung sa du bi a chi a chu ku na kan wi skola ji ko ma se nga ya ji ga o a ten na ngwa kam da o a ka ba sa angwa ngwi ta panga ba ten na ti sa ka wuse ka yo lung sa skola ma se de kan wi a kwa sa ya o ngal ngwi ma se de ke a kwang ha to a jiver ki ngwa cha wu kanu ya pasala u o walungusa masi da yimgin kwa kumisela nga baka jiti an kauku a kumisela kanda faka ngpanga ba ya kumuka manga e ke kawa examen utuchi a tom lungusa kanuusi kwa kumutamu usi kwa chike panga ba a muka ma a ngingu ke kajiti gang ya lungusa o kajiti a examen kwa jita masi da yikatudwe kwa kumutamu kwa jiti an kukuma o examen e wola ngta a lungusa kani ngui masi da ki awana e kanui ya ngeng kwa guchi da kanwe awane ka gu kong thamu kwa ya ya lung sa da kanwe ka gu ke ira khai da ngeng ma ya tu tu sa ngai na chi ga ngal lung sa ka wa chi ke pang ba kan u sim ko chi da ke lung sa ka gu ng thamu ko si a gu ngai da ke lung sa kan u sim ko ku lung sim ko sing ngai da ke de be giam chu ko no de be ka ma sing pang ba ngai da ke da ba ya chi ka ka khu kho ma wa da pang ba ta ne ne ngwa kam hunko sing amal ko ko na ya masi de ga chi chi gan de be gan hale ama ke a de be ga de ga gan hale a wa chi ka ka pang na ba ya sing o wa o ngi ga ba skola a wa chi ka ka pang na ba de ni na ngo gam hunko sing ama ka la twi ka gam a ko ni ka gan de ya de be ga de ko skola de ga gan hale masi de ga wa chi ka ka pang na ba ngi de ge kan da ba ge chu ku na pang na a tu wa lu sa chi nga a ngi de ge ka wa a ku na ba ko wa sing a ka wa a tu nga ku lu sa kawa chike a kwa sa ya ki kukuma nga ko ngana kwa ang hida ki mkwa sinda ki kazi chika ang hali ngui a tu chia hung uwa chik ngui ki duropa nga kwa kwa nga tamo kwa adaba ki a chukuna panga pa ngukama nga ki chi kanda wisi kwa nga tamo kwa siyo mga hida lungu sa hali ngui mkwa sa ala siya kwa mda ki lungu sa wa sapi da kanda wisi sa kwa sinda ki a panga pa kwa nga adaba kam hungu sing ama ngukama nga ki lungu sa kalingui awane kangui ya kai kama go ti ngwa wa skola awane kangui ka zaku kula ngwa wa skola awane kangui sapatu kula ya da ngwa tu sapatu kangui ko me ka go wa skola da kan hu se ka tan na mu ta ke lung sa ka go ng tham go se u a go ng hide ka ba he adab ngwa wa skola ka wa wo le pang na ang ngwa kam he ya singa ke lung sa gani kuna ka wa wo le pang ba kan hu se se atuma ya ngana kwa mwa se dai ka wa he kau je kwa kwa mkaisi kwa ngwitebe ka tewa skola ka yulung sa mkaisi kwa ukwa galege skola
da kawachi ke pangna ba kan uje se agu sing awa chikka ka e pangna ba ngwa da ba gam awa chikka ka e ya sing nga da ba u u long gi sa na ko koma da pangna ba kan uje se mukoi kui om sing ka wa agu sing da ba pangna ba achau da angung da kui akwa de ke long gi sa nga ke ko koma ka o kawachi ke pangna ba mne de ka ngu su su ya nga aki kokoma ka ngususya nga daba ki kokoma ka ngususya nga dewitan chochi taba ki kokoma nga ko kawachi ke pangla baka na usi mo sile lungu seka ngka mo usi ngay dake chukuna a lungu sa da heke skola atane la lungu sa ngwa si dake manna konta niko lungu sa chukuna ngana ko amani ngkosi nga amani ngwa raspekte ra ye gya chukuna heke skola kuna apangla ba raspekte ra dewe gengi gawa skola apangla ba raspekte ra ya ya lungu sa ke skola kawachi ke kanu wisi simu sinda ke kakwa saagi koma ngakku ke maungwa maso tendu ta ungwa ba olangu.

XKFM kawa wala nga mtana kuchu au nga programa kusa uji si ka ke radu ki kawa tu kakai si panga bakwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten siwa penneha FM wala mtutu kwe au nga wala nga hankwe sa uji si ka ke radu ki kawa tu kakai si panga ba akwe kai kwa radu ki numuru ya wani ten siwa penneha FM wala mtutu kwe au nga wala nga zichangu sa kawi jiga ngon kong tagi mai unga wala kong ngade lungu sa kane wulu ji se kawi kong tamu se lungu sa mani ngon sa lungu sa mani ngon wa wa jige mtan chong ngon wala ngon sa kawi jisi ke ma unga maso tendu to unga wala ngon

Kawa nyakhe koma akhen 20 minute e kwe kangu supari 20 30 minute mo kangu lingu ngoti tabu sa wisi ka ke radwe kawe tu kai se pangu gusu te wala ngoti chang tan gu ma kamwe gu ngai de kanu se kawe tu kai se pangu tan gu chu au nga ba wala ngoti chang gu sa de chi ma ka ke resta ke wala ngo kona ta kawe tu kai se pangu gu si de ke ulanga ji chan tene gwe ma thamgo ulanga ji cha pangwa mitene gu chu aung na ba ulanga ji chang gwe cha ka wi si gyang ko kong ta ke me ngwa tan na me kan wi si se gwe sing de ke lu gu sa ka gu ng thamgo se gwa ji ge kan wi se gwe sing de ka man ho asing ti bi ki lu se kan gu na ka wi ji ge pangwa ba a gwe sing ng kan wi si se de bi ku tam tam lu sa o i gwe sing ji te de pangwa ba gwa tu ko kong ng ka gu wa sko lang kan ni mem tene gwa se de ga ji ja exam o ka ma tu chi kawa wale pangna ba kan wisi sa sing da ba ku sing ya man kung lung sa wa chik em tan chong ngwa wala ang ku sa wisi se ka ta ma si dai kuang kang ngu su pa ki ina dhar ta ha mani te mo ta ngwa wale ngwe ye ten kung kung a chi ta ba ng ku sa ka wisi ka ngwa kong ta ke radu ke ka bai tuwa kai si pangna ba ku kai tuwa radu ki nmur ya wani ten se ba pen ne kha fm ngam tu tu ku a ngwa wale ngwa ngwa sa wisi se ka ke radu we ale kwa program ngwa mtu du ku ngwa bola ngi cha ngwa sa ko ji se ka ke radu ngwa si de ka wa ne khe ka ngwa dar ta kh minute ke mtan chong ngwa bola ngwa sa ji se ka ke radu ke mhung ngwa so ten du tong ngwa ola ngwa

na ta e go matsem tla khoma na ta tsamo ago e tsem tla go tana o tsamo ago ga sim am twen ka ga si om am ku msao emka tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsamo ago re e tsem tla go eta ne ga o gestesi ba go di tse a am tsema a se South Africa kwe seki an kara kiri nnim tla go emki go se namwako platform teniki ba go tsema x sky fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamietska pomki ni nyam dot atako kunwako x sky fm kwena ngongorwe

exco FM ka wa ulengwa ipangom tene kuchu awungo program ko sa uji se ka ke radu ko se de ke wala ngi chan tene ko ma thamoi ke ma ungo maso tendu tungo ulang

XFM kawa wala ngoy mtana kuchu au ngo programa ko sa uzi si ka ki radu ki kawa ya tu ka kai si pango kwe kai kwa radu ke numuru wani ten siyeva pen neha FM masi tagi wala ngoy ten mhoji taba kwa de ka uwa deng pango ko si ten chima deng ke wala ngoy kwa nga ngale kwa programa nga mtutu ko ngoba wala ngoy zicha ngoy sa ten chima ka ke res tagat ngoy wala kwa nga ke maunga maso ta ato ngoy wala ngoy mhoji taba

exka if kawa walang pangom tano kuchu aungo program ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu ka kai si pangom ko e kai kwa rado ke numero yung unit ten seva pen neha FM ngon tutu ko e aungo walang ko sa wisi si ka ke rado ke kaya tu kai si pangom ko si dage walang chichang tano ko ima kamo ko si dage walang ko e tano chong ko nga e kanu siya ko si dage tano kuchu aungo walang ko ang ko sa kawin si kang kongka ko e si dage maungo maso ke wala kon na de kawakir kamaso he ke perkir kawa

exka if em kawa walang em tanong ko chu aung nga program ang ko sa uzi si ka ke rado ke kawa tu ka kai si pang nga ko sin dagi walang ji chan tanong ko nga tama ko ta ko ali pa program nga mto to ko nga walang ang ko sa uzi si ka ke rado ko si de kanu si kawa tu kai si tanong ko chu aung nga walang ji chan ko sa uzi si ka ke rado wisi de kawe tu kai se pon mon tenu kuchu au ngo wala ngo ngo sa ge ma ngo ma so tendu ta ngo wala ngo.

xka fm kawa ulengwe pangom tane chu ongo program go sawisi che ka ke radu ke kawe tu ka khaisi pangno go sile ulang akon hale kawa ya tu ka khaisi pangno ko khai kwa radu kin muru ya woni ten se va pen ne kha fm ke mongo maso tendu tongo ulang

ekska if em kawa walanga ipanga umtana kuchu aunga wa programa kusa uzi si ka ke radu ta kusi de kwang khang kusu pa ke walanga ngai mo ka nga ba koi mon hando koi awa tal fere wa chi ke mtan chum nga walanga wa kusa uzi si ka ke walanga ko nga ke ka ba tu kha si panga kusi de ke kawa walanga ko em tan chum nga ba kusa ka uzi ka nga ko ka ke walanga ji cha ko nga da masi de kawa ne khai kong tin a ne kha me kum sen ba ati ji tin ati ji ko em ten chong ba ang ko sa ka bi ji ji ang ko ka ke ola ngo ko na ke ka we tu ka si pa ngo ko e kai kwa ra du ge numru ya wan ten se ba pen ne kha fm man tu du ko ngo la ngo ang ko sa ka bi ji ang ko ka ke ola ngo ji cha ko na ke ma ngo ma so ten du tu ngo ba ola ngo

exco if em kawa ulanga em tanaguchu awnga ulanga ji tangu sa guji se ka ke radu e kawa tu ka kai se panga ko e kai kwa radu kin muru ya woni ten seva pen ne fm ngurum tu ko ngulanga ngwe sa guji se ke maunga maso ten du tonga ulanga

exka if kawa ulang em tanaguchu aung program go so wisi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pan ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe aung ulang wa ang kwe sa kawi se ka kon ka ke a program go kon na ta kawa tu ka kai se akwe sindage kan wisi se tanaguchu aung ulang ji cha ang kwe sa chima ka ke program no kona ke kawe tu ka ise pan no gusi de wolang ji chang ten go ma thoma go da ka wolang no ten chung no ha kon ha re kru se ko ten go chu ong no wolang ji chang ang go sa chima ka ke wola kon ha ta ma si de kwang khat go si pa ke fir en twin da community mo un ta no wolang ni eten ho ji ta ke mong ma so ten du ta ong no wolang

XFM kawa walang nga yung tanong ko cho ang nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke ma joe kamo ko bunga ke wisi si ke kumising nga wala kaya kukamang at iji ki ngulo joan hong kong sing nga Japan style of manual ang nga bungo si otutulo sila.